jake jadu ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday. Happy weekend atun ti mu Saturday mi ninu osu titun yi July for that matter. Today is 04/07/2026 ojo kerin osu keje odun 2026 mami juwosi e wa ma bo ni bi pepe ati de nkan wo lana lori Facebook a tun den wo loni enikan ni se ti gbadura si gbogbo cream wa ni ipari e a si tun wa lenu e ani orun ti o mo jade lara re yo dabi oko ti a busi mama yi ati wa to mo bo ba le dide lawe e ni saseti oda en ba le dide lawe to wa bi pepe ma kan ni e lo joko be ni oro e ko ni dojuru mama so le dide gbogbo eni tin we mi re emi won la fi di oja bi en ba ji o dide laaro ito n lo bi pepe bata ita ametu ameyada loruko baba to ma ti temi ma lo ke sa in to ba mu o dide to n lo bi pepe ninu awon ti o dide laye mama fa o ma re dide iwa atomo e dide in the name of Jesus Christ e wa wo owo to gbele aye pelu irorun owo to saye owo to fi mo gbadun aye owo to wo mo so ti mo deru ba osi gbogbo eyin te dide lo si bi pepe olorun fowo yen jinki e wa wo mi edo oju wa edo oju ni won pe ni oju ere eyonu lawon agba mo pe inu bibeli lati change e si oju ere asiki lawon kan pe oda kasiki ara ati e ati tomo mo ni ko po si ejo ke to kunle ke to se nkan ke ni en kunle loni kan rin lo waju bi ese kan bi ese bi ese bi ese ka o je meje gbogbo idamu ti mama re to bi ori gbogbo idamu ti daddy to bi olomo ri mo ti ku lori ti e mo ti ku loju ona re in the name of Jesus wa koyin koyin sibi to poju si yen mama ibo se nlo yi aye kan to nba lo so mo po pada jana oba ati dagba in to mu oteke je keje dide laaro yi emi ke fe keyin o dide laaro Saturday bo se teke je keje dide un to dide ku lori bed iwo le mi ba wi wo ti mo we bo se faso re pa kaja yen be do se jana oda wa jese mole wa jagbangba loruko Jesu wa jagbangba ninu awon ti won mo yo ti won ba yo ninu eyin te mo send the testimony si mi loni kongbe kongbe won ka ori e mo eh ori le ku mo fi la igboja ori bayi leja na fi mo la ibuja pelu ase olohun ori e oni gbabode in ta won kan sase tinu e wa lalaja wa laluyo olohun bo wa lu aluyo wa si kaluyo laye in Jesus name olohun lo le mi si emi ati e bo se ngbo mi a jo debi ogoni awon omo ri o dide ninu eyin ti ma mo pade in Canada ma wa in Canada lagbaro olohun on the 22 e ba mi so gbogbo awon omo yin pe e ba fe gba we le wo e ko letter si mi eni baba e ju e send ibi te wa e send iwe le wo flyer handbill e send e si mi e send e ma fi number mi si to ba ti don the 22 ta ba ti pari convention ojo kan pere ni o bo si oju anu isele ta seri nilu Canada la lo se to ba lomo nbe especially gbogbo awon omo tin be ni Toronto gbogbo eyin te wa ni Montreal gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Manitoba e make sure of e wa si Toronto e so fa awon omo yin ki won pade mi ati bi ti won ba wa e gbo ti mo gbo lusu wa kajo testimony ajo yoni in the name of Jesus ma lo sori Facebook ni se cream yin perfume yin e ba ngbe dani awe wa di merin loni sa ki wa fe leikun ni ola info ese yin ma fo ese yin oro oju ere na ni osu mefa pere loku ti odun yo fi tan even ko ti e pe mefa gan mo bayi toro to ti din bayi mo so le kan na adun to gba losu mefa seyin ni second half eleyi loruko Jesu wa gba o si pada de yan la o kogole o ni bo le tin gbon mi e ma bo nibi pepe ejo e ba n pe pastor Mrs. Stephen Tayo orin won yi eni kan ni mo mo n wa ki lori Facebook ati YouTube mo wa ori a wule so mo ti so n te nikan ni se
but mo se nwe ni yen e wo e joko mi pepe yin e joko dadi e joko mo mi e ba mi gbe oyin yen oya pastor mi system mi ta yo lojo ibi o se ta mu ina ni o se ta mu ina ni be date yawo mi na oh my god oya eyin e gbe soke orin tuntun leleyi

mama so le roju le kan si ko kan ba mi dide ki olohun to po ni pata bara ko wu o se laanu odore in the name of Jesus. It is to win the willingness of God to help, to protect, and to be kind to. Can you see win? Go see win if you're alone. They be wepe. Open no latin or low. Open no latin, my dabble boy. Open no latin, mamma. Man for jewelry, man, sir. No way. Into one way to jewelry. I can walk a yim of a man alone. Say your len, thereby lay your law. No, no, no, I will your definitely a bafra. Modana, modico, fo. Oto wa mdabo bo mi lo wo risi risi aisan mi e so mi e lo was hospital wo li to do yi olohun mo wo mi omo mo se ti olohun ba sanu eyan to ba fun loju rere won mo pe lakande olohun ni o oni mo pa agbara olohun agbara nko agbara olohun ni o da mama ti olohun bi je pe o la mu kan ki se gbogbo eyan a o si fe keji ele nti won pe ni favor olohun niye mo fi majemu abu akaka ndabu adebo mo fi gbadua fun olaaro ipe ninu awon ti won sayan ti won da lare ninu awon ti won gbe ori won soke ninu awon ti won saanu fun laye ki olohun ko ka omo won aisha as insobiti in ti won pe ni oju ere ifowo kan eje so bayi kini won pe ni favor olohun. Favor olohun is what we call spiritual partiality. Eni kan bi bawo isoju saju ni olohun soju saju ma ka bi meji fun wa nisin to gboro mama na si ko lo je le gbe tan e gbo in ti bibeli so ninu we rome roman chapter 9 e won to so ni verse 13 in to je ni oju saju ni o ni gege bi ati ko pe Jacob ni mo feran sugbon iso ni mo korira olohun lo da awon mejeji awon omo ti o ti dese awon omo ti won wa nu oyun olohun si ti mu o ti yan kan fe o ti fi si okan sare lo wa igan ko feyinti oba ku ababa bi ebodaya olohun jo ninu awon to fe ju laye oya kamomo yi ka sister yi be na si ni o gbogbo eyin yawo le oje daku si adua yi info esere lola to ba ti ku nbi ni se mo bo lori Facebook e mo bo lori YouTube ma gbadua si cream e mini ma boss ogun eyonu enikan kini o si ni lo ko dodo mi inu ile re na ni cream re perfect re ato se to fi wele mi o gbadua si enikan ni so ogun eyonu wa nu a pelu Jesus o ti dogun eyonu ebi lo so nbi Jacob ni mo fe Esau ni mo korira e wo nkan to so ni Psalm 89 nipa David ninu we Psalm 89 e wo verse 3 oni emi mo ti ba ayanfe mi da majemu emi ti bura fun David ranse mi ki lo bura fun verse 4 iru omo re li emi o gbe kale emi o si ma gbe itere ro lati ran de ran iyen ni pe ohun oni ji o ku ni alefa ohun ji omo je ola lo titi ojo aye re mama gbogbo omo re ni omo win sa gbogbo bi ti omo re ba de laye oke ni won mo wa ejo ru ebo majemu fun awon omo re gbogbo eyin omo olohun ru ebo majemu fun ra ti e na a mo ta fi mo olohun lo mo ti iru emi se ti mo anu gba mi to lohun fi so pe iwo omo fe o le mo cup se ti o ba si eyonu olohun lara re won mo look down wa mo foju tembelu e na ni mu ore majemu ta won me ati ti e se laaro yi oni lo bi ojo ken bi mo se ora so die die yen account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International yen no tun gbe jade First Bank wa leleyi eni kan ni woli elefo ese lola compulsorily ni omo pa ti bere laji odun ni ese re si bodo debire mo ti ni nkan merin ni favor nkan meta ni favor gberu oju eniyan number 1 ti won ba le woju elekan na oju awon kan ko saanu nbe won o ri oju ere nbe elekeji ni owo owo to

0: Jesus.
1: Amen.
0: Sope de mija.
1: Ide mija.
0: Sope de mija.
1: Ide mija.
0: Sope de mija.
1: Ide mija.
0: Sope okunja.
1: Okunja.
0: Sope moba.
1: Moba.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Tabari omare to visibe kwa wabba. Tabari omare tu wanda draw. Tu wani kone lo. Agbara kalo de. Agbara kalo matu. Ara mi futi tu. Mokpala se. Nibi ti ade omo re mo loruko Jesus Oluwa tusile
1: amen
0: ibi ta pa ogo re mo si ti o je kogo ye ko jade mommy e ti gbo aso tele nipa omo yin daddy won ti so fun yin o ti omo yin fe je but awon kan lo daduro won ni o so na ah mo wonu ma je bu ipe mo ti enu bo je Jesus mo soro loruko Jesus bi won ba gbagbo ati wo atomo atogore ati sere atu osile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ogun sele aye
1: amen
0: o de tira adogba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyin omo lo ja ke jado agbaye gbogbo bi te ba ti gbo mi to ba ti kan iko sabe je ka bi e ko ma ni tumo amen ni da wa dua bibeli wi pe o ni gbo on ti ti ja mi ni wi revelation ni so be gbo on ti ja mi ni wi ta lo da ba johanu soro leti oko patimu jesu oluwa wa ni gbo on ti ja mi ni wi so pa to ba ti so pe amen o soro ni pa jesu eni kan ni gbo sa e ti mo da wa dua loruko jesu o ma da lo wa dua
1: amen
0: o si ma pe e
1: amen
0: o si ma pe e
1: amen
0: o si ma pe e
1: amen amen
0: sari oyin yen a fi gbadura ni egun mere aye loni a fi gbadura ni egun mere bawo la se gba gbogbo egun mere to wa ni ara e lo koju si gbadura be ni a fe bolo soro ni bi ba olorun soro o ma je ki da o waye to ba wa di asale la go mejo Nigeria time awa pade lori social media lori ama wa lagbara olorun awa lori YouTube Facebook TikTok ati lagbara olorun ama wa ni Instagram ona mere ni la ma wa mo de mo pe eyin te gbagbo dandan ni kera nugba mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro bo ba gbagbo aye re dide
1: amen
0: mo so fun wa pe apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba iyen ni ke follow wa ti ri pe ami blue wa ni waju e iyen ni ke follow e ma follow e tati mama bere owo lowo yin baba se bi oba o ki bere owo lowo eyan ni social media loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: mo ni wa ara anugba
1: amen
0: mo ni wa ara anugba
1: amen
0: mo to ki wa pe akumura isemi ola aya iso la ni ojo isemi isemi ye de je Sunday akoko ninu osu keje Sunday akoko ninu osu keje awe wa awe lo lowo awe wo awe ye oluwa lo palase pe ka gba awe ojo kini titi de ojo keje ododun la ma nse yi ni ati bere leyi lati bi odun mesin seyin ojo kini lati bere awe a o de gba ti ojo keje iyan la ma fi se ojo keje osu keje eni kari mi gbo bi won ba gbagbo loruko baba ati tomo ati temi mo aye re dide
1: amen
0: oh my god aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: aye re dide
1: amen
0: o gbo ti bibeli wi ni ninu iwe Isaiah ori kewa ese keta de ni ogbon Isaiah chapter 10 verse 27 bibeli wi pe oni oro lo ma da ide si wewe ororo o ma da ide si wewe awon majemu ide kan be ta ki fojuri mo so pe ide to ma nde eyan ki se ide to lagbara o wa spiritual oke je sapere owu alataku gbo opolopo eyan lo ma ri elomi ma wa nule ninu yara e to toju lojojumo wa de ri pe owu alataku a tun kon be bola kan so pe lori bed to wa oni ko dide bayi owu alataku ni awon owo awon agba lo wa pade nbe won ki fojuri be ni won ki fojuri iyo ki se lasan to ba ni ro ni oju titi ti oko ngba ni iseju iseju ni oko n koja ni oju titi ti enikan lo wa ni express o fe soda owu alanta ko de ko nigba beta ko to ko je express o mo kan tan pe ni aye e te wo ti sa mo pa lase owo awon agba lara re o ya ja
1: abe
0: ja
1: abe
0: ja
1: abe
0: ja
1: abe
0: ja
1: abe
0: ja
1: abe
0: ja
1: abe
0: ja
1: abe
0: ja
1: abe
0: ja
1: abe
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa ri pe gbogbo iranse olodun to ba fe pe a ko ruyan to ba wo ijo Christ Apostolic Church tele alufa ati alagba amọ foroyan won ni won foroyan alufa won tun foroyan alagba be ni nitori ise ranse ti o wa niwaju won mo le so nipa Christ Apostolic Church mo le so nipa CNS awon bi ti mo ti baba ti mo ti la kojari mo le so nipa dada e gba mi sa se kiesi nigbati aye bere si ri pe ah ogun omo ki se falufa atawon alagba ni kan aba extend years inu ijo to ba ti je omo olorun agbodo fi ororo yan o awon iranse olorun ati oba nikan ni won ma lanfani so oro tele exodus ni ori kewa ami ni ori ogbon ese ogbon exodus chapter 30 verse 30 wa ri wi pe oluwa so fun mose pe fi ororo yan aaron ati omo re tori pe ohun elo ni won fi ororo yan aroni ati omo re but ni ola ha fi ororo yan gbogbo eniyan awon ka ma bere pe ise wo ororo fe se ti o ba ri ise ti ororo ma nse ni aye eniyan o mo wi pe ki se lasan a de fi ase fun awon yan kan lati fi ororo yan yan gbo mi sa ni ojo ta fi ororo yan mi latoju ala mi ojo yan ni temi yi pada njo ma ngbo o mo ye eyan to ma pe awon wa loju ala awon si kiesi baba se bi oba fi ororo yan won nje ni pe ororo ni lo ororo ta fi yan mi en la nda le won loyi kabia randi baja ha ene ka gbo mi mo na ororo yen si o nibi to wa ororo yen tu o sile
1: amen
0: ororo yen tu o sile
1: amen
0: a tu o sile
1: amen
0: a tu o sile
1: amen
0: a tu o sile
1: amen
0: a tu o sile
1: amen
0: a tu o sile
1: amen
0: a tu o sile
1: amen
0: a tu o sile
1: amen
0: a tu o sile
1: amen
0: a tu o sile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bibeli mo pe gan bibeli pe olomu talaka jeun pelu awon ma lade emi lo nje be be ni gbo mi sa tin ba so lara awon iriri toju mi ti ri tin ba so fun e ohun ti mo ti la koja lowo Psalm 113 verse 7 ati ese ke joy lo kadada funra e o mu talaka dide kuro ninu eru pe lati jeun pelu awon ma lade parole amande kahim marobe ni kada yaha ene kan gba mi mi mo gbe ko to wa mi mo ide to wa mi mo ego to nbe ni le re but mo ti enu mi bo je jesu mo pa sanu ni egu ye pare
1: amen
0: ide ye pare
1: amen
0: ide ye ja
1: amen
0: o mo lo ja
1: amen
0: mo lo ja
1: amen
0: mo lo ja
1: amen
0: ide ye ja
1: amen
0: ide ye ja
1: amen
0: ide ye ja
1: amen
0: ide ye ja
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: iwe jacobu ni ori karun ese kerinla ati ese kedogun James chapter 5 verse 14 and 15 oni si eni kan be ninu yin to se aisan bi je ko to awon alagba lo awon alagba awon na bless ororo kan fi ororun yen kun adura igbagbo yo de mu alaisan na larada. Is any sick among you? Let him call the elders in the church, anoint him with oil. Ororoni awon alagba ni ko ti so pe pastor awon alagba won fi ororo yan aisan na yo de pare. Ise ti ororo se laye yan ki se kekere o wa fun abo ororo wa fun agbara ororo wa fun isegun ojo ta fi ororo yan Davidi la woni agbara ninu iwe Samuel kini ori kere de logo ese ketala first Samuel chapter 16 verse 17 eta wasi mi sa mo so tele o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara in the name of Jesus
1: amen
0: agbara lo wa lara e to fi le koju okunrin kan ta pe ni koya lati lai beru agbara yen fun ni igboya agbara yen fun ni ase agbara fun ni oro fe ninu agbara ni awon kan iwo bibeli wi pe nipa ta fi ororo yan o ku fun emi mimo o na bere ti ni so tele kilo fi ororo pe karabi na jaha mo pase bi iwo ba gba

0: Jesus.
1: Amen.
0: Here Psalm 45 verse 7. Olo fi ororo ayo, olo fi ororo ayo, olo fi nyo, ninu ororo ni ayo lawa. So the program o lama mi se. Yes. Wa tere bae, wa fi gba abo, fun osu tutun, awon agbara kan ma operate, kan ma fi yaje eyan, a ma da yan duro. Oro teyan mo wa teyan mese, wa de be wa, wa de fi da yan duro. Lasoko. So o gboro wa protected. O gboro wa labe abo Olorun. Ogboro wa la be agbara e mo ran oro jade loruko Jesu atu osile
1: amen.
0: Oh my God, atu osile
1: amen.
0: Jesu tu osile
1: amen.
0: Jesu tu osile
1: amen.
0: Olu atu osile
1: amen.
0: In the name of Jesus,
1: amen.
0: Awon eyan kan won ma ni eri to ni agbara nipa ororo beni eni to de airport ticket at the close awon to sele risiri won ma nkan tan so yan ojo kan mo fe lo Ghana counter close. When I'm adored in the next flight, in it. And to my experience, I'm a pay, Christian soda, but woman, yeah, what I won't imagine it. Near Jaya, but I'm at the airport. Can't at the close. When a Kosayama won't draw the next available flight, but on a tip, or only a bellow.
2: Welcome, unique and Latin. One people who are seeing Nigeria, but not from my father, boy. More try lati rini lati mo rini e pray for me ola omo so mo se pe daddy se ran ti pe last time ti mo wa e fun mi ni nkan kan wa ran e wa roro wa ni yes e ti ran to mani but nkan ti mo fe ni ororo white e wa pe lara to wa lodo mi pe kan fun lo fun mi so won wa fun mi ororo white so pe ba ta wa lo sote ta fe ma pada bo ni London laaro join mo kan ni because every morning mo ma lati lo ororo ma fi si ori mi mo ma tola mo ma fi ana toro ma tese mi kin to jade but lojo ta wa lo si airport mo so pe ororo white mo gba lo daddy yi ni mo ma lo mo wa ja won ni mo wa lo lo si airport but ama de airport ati late won ti close bata debe mon bata debe fun ya lenu ni pe awon ton ti fi barriers ton lawon ti lucky gbogbo enu onu pe o si vita ma gba won ba te mi debe ko si barrier to wa lock mo kon o debe na ni won de ni mo fe wi eran ni awon ti close mo ni gba le close mo lawon close 7:30 emi de debe ni 7:38 mo ni ah gbogbo wa sa pe ba won se wole ba won se wole ba won se wole ala ala wo mo awon mo bo se sa lo ni o wa ko eyan kan na wa da le lo iyan ni mo mi ejo bo se ta mu ni ah inu bo se ta o because eh ti bi bai ti mi se wole wa ni mi ejo kin jo to lo wa be sin be mi mani ta ni ma lo ba mo ni ti ba bo se ta wa so ni ti ma lo ba wa ko eru mi awa bo se ta so lo wa ni to ba ti ri oga yin wa so bo se ri oga yin lo ni ohun iyan o lo se ba ba ma lo ki mo lo ba mo ni madam ejo I meet you. Bye bye bye bye. Honey, we can't take you. No way. The plane is going to. It's not going to take you. Honey, you go to a king sorrow. What's it all? We should have paid the money. Ah, I want to have some way. Me, I'm about my ticket. Me, ah, come on, Shelly. Honey, ye. Me, the woman too. Tida di from you and me. No come out any pay. No, no, no, no. Whitey, no, just paid the loan here. Mo ni ah olo baba se bi oba wa je wa gbara ni bi bayi deni won gbodo gbe mi atomo mi ni bi bayi leni baba se bi oba baba mi fowo to won lokan mo se pada lo ni mo wa bere si pe madam madam madam ko dawo na to wa pe to wa tun koja lo mo to se pe ni e to boju e tori mi o kan ni keyan kan lo ba mi ni en to ni ko lo ba mi yen oga ni yan lo but mi men to je sino na o mejeji mi e na se ni kilo de money ba ba ba ba ba ba wa ni pali da bo se gba pali lo mi ni e mo sa se lo ni e ton lo se gbo everything on ya ta won e wa sa won e no lo ya in fact awon ile abodi plane ma gbera ni 9 ba se budget ta ku lo don custom e ka le ma lo sinu plane ba se dressing wa boarding pass ni e a ma wa bi un oga e to se ni concern issue mi kia kia kia kia awon ga mejeji yen won tele wa wonu plane plane dem agbera ni 9 won duro de wa ni gba ta tun mu lift no place lati lo opposite not in oti ka tu pada ta tu up to tell wa won mo tun to tell wa die no no plane ta fi won no plane gba ta wa won no plane our plane ni 8:52 now our lojoko ni 8:56 4 minutes to play magbera fupalambari e daddy Europe to leti lojo yen o sugba wa meta no mu gbe ina to mo mi ati ma nkan so bati o ma fun ani seat won tu wa fun ani second class nkan ni ah baba je bi oba o ti je wa agbare o mo gba fun e o to ni olohun lo baba yi ki ni se den se this is a miracle miracle akoko ni pe won la won titi bari ayen awon go mo bi bari ayen bo se si bi won je mo se yo kini bari ayen kuro nbe because it's not luck bati awa na de be o wa open ni awon bi meta merin no ni ah mo ti luck e iwo ko emi na luck emi mo kokon pa emi mo kokon pa mo kokon le rin ni eyin ara bi baba se bi o ba ti wa tele si bi by the later na baba yan ni kin bo si ta pe won ape oga yen won aso ga yen won mi ma loke ani de ro ga ti mo ko lo ba to garden ni o ti ah o tu pada ma ni baba se bi o ba mo ni o ti tele si bi by the mi leni won godo gbe mi ato mo mi o won godo gbe wa o de ri de o se be baba se mo dupe o adura mi ni pe e ko wa je pe pepepe fun wa o ona lo re mi o a ma ri yin ba o lori ko Jesu amen
0: ah mo ra ororo sinu oyin to nbe lowo re ase anu atoju rere ti nbe nu oro yi mo ra sinu oyin ye loruko Jesu o ya gbagbara
1: amen
0: e koju sigo kanu le yi pelu oyin ye koju sigo kan ninu yara yen nibi kibi to ba wa koju sigo kan lati igun to koju si yen ba jari wa ba je gusu ba je ila orun abi iwo orun lati ibe wa anu wole wa
1: amen
0: koju sigun mi mo duro bi iko ati iriju mo ne igun to koju si yen ire re to wa nbe ola re to wa nbe o ya ko wole wa
1: amen
0: koju sigun mi mo duro bi iko ati iriju mo soro ben ti a fe ase fun bo ba le same igun to koju si yen ire ati ola re iran lowo re olore re to wa la pa be yen o ya wole wa
1: amen
0: the last place karina da ha mo soro gege bi omo alase mo pase ni bi oluwa ti nbe ti emi re wa iran lowo ati ibuku ogu ati igbega re to wa ni ha to koju si yen loruko Jesu o ya ko wole wa
1: amen
0: ko wale wa
1: amen
0: osu keje ma pe o
1: amen
0: osu keje wa rola
1: amen
0: wa ri ogolo
1: amen
0: wa ni eri
1: amen
0: wa ri lowo
1: amen
0: wa ri anu
1: amen
0: wa roju rere
1: amen
0: agbogbo re jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah gbogbo eyan mo lote wa labuja e ku mura woli nbo e ku mura ojo ketala titi di ojo ketadelogun on the 13 titi di on the 17 awa ni Abuja o ma ni agbara o parade ground ibe la ma wa lagbara olorun fo didi ojo marun opposite international conference ibe gangan lati ma pade aja seti radio house ibe lati ma pade e gba mi sa gbogbo eyin omo olorun te wa ni Abuja area ten gangan nibi ta ti pade te wa labuja ni lugbe use pape duse suba ite wa ni buhari ni kubua area 1 area 2 area 3 ni kuje ite wa ni maraba nyanyan banose ati busri bega suleja nasarawa eja parapo kagbadua e gbo mi sa ibi kibi to ba wa ni lausa e ka prepare ara yin fun akoko yen o ma je akoko to ni agbara sa e gbo mi sa mo pa lase boluwa ti nbe ti emi e wa ne waju oluwa ti emi duro ase to da duro ase yen gbina
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gbo eyan mo lo to ti sore ma je mu e mo gbadura o ma ara subaye nyo ki misi e nye man sari e ni koronu lo to awan kani kosuwo oto kosuwo but owo wa ha kono maje un be ni owo uru wan ki fi rayo owo uru wan ki fi rayo be ni mora oro jade bo ba le same gbogbo yi te ti son eye te ma traka te ma same ni gbogba dua o ma ra nu gba
1: amen
0: wa ira lowo
1: amen
0: wa ira lowo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e gboran se ni o bi ni so e gbo ki egbo ko wa lese keru ti ma bayan ka wa kororo si ko de gbeda lo yo ti gbori wa gbole ni
3: ai lo ko mi ni olu are bi le ku mo si ti so lati side have bridge mo yan olorun lo gbo lori aye awon mo yan ba check in dey to the gate mo yan olorun lo gbo lori awon mi na ba check in dey to the gate o pe ti lo pa mi lo si ori awon customer mi leyin tani jo ti ti ti mo jade bi mo se wo lu mi eni yan ko pe mi nu lati ori so o je iya di mi bi o iya ko re ni oro te ma yin lo ni so si yen o je jo ko ba mi ra ni e le ri ni when it ma wa ola bo to ba di to ba try ma ba yin ra ni mo se tun wo arin ni yan ko tun pe mi pe ya ko ide mo tin wa yin e jo oro o church yin eyan kan ni ko mu pe yin pe ma ba un ra wa mo ba ni omo un lo lo pe ko pe bata ko ha yin o ti tun ba ite ti ba ri pe ma eyan olorun ba mi ba yin bu lowa in ba le ni ti bo ko yin o ba ri pe ese yi he ta bo ti ni ba ri ti se lo ko bi mo wa pe mo wa jo hey oni ba le si si oni bo mo lo pe mo ti mo do mo ni yo ri bayi mo ni ko ti ba la mo ni ko ma ba yin mu o mo ro ba to bi la ma ni ko ga o ti ma ri o mo ra ma ba yin ra wa o pe le ti mo ni le ma ba yin mu wa nigba ti ni mo e jo jo ko ji mo ran ti mu o ro ko o mi ta ti gbadura ni sunday oloyun kan mo mu lo si ni mo ede be ah ni ororo mu ma mi ma ran ti ko ma fu ni o mi ma so fun lo yin ko mo mi so ma ba ge ti ni mo se mu de be ma ni iya mo mi tori le gu mi mo baba o ma gbe gu mi mo ni iya mo mi e fun bo da yen ke de fi owo yan o mi yen si ori ese ni mo ni bo ni pelu igbagbo yin ori da yin olorun ma ri o ma tun bo da yin sile because ese yi ko se lasan mo ni omi dayan olorun ma ba yin tun omo yin sile o kini mo fe fa yan iyawo mi kan na dajo lo lufa to n gbe be ase o na ti fun won ni ororo nigba ti ma je bi be ni jo ijo friday ka bi fun ese yi ti pe
1: hallelujah
3: ese yi ti pe ah ohun na ori mi ba oni ya ko rede ise yin ati iya yi ki mo ohun na mo ororo wa olorun wa pa gbogbo epo wa ti se ya nu ai mo yin olorun lohun gba ti mo ri popo e inu mi du ma be ma me gbon inu e du o fo so ko ni ya ko bi ise mo ni olorun je bi oba
0: a se tenu mi jade ha ta ba ri egbo ada jina ta ba ri ogo ta ti sa logbe ti ko balance laye e mo ta ba ri abawon abi ame ti n be lara re fo soke same mo pase loruko Jesus o ya jade
1: amen
0: egbo ada jina o ya gbedanu
1: amen
0: ofa ko jade
1: amen
0: ko gbatura
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: to ba n bo lola sunday mu oyin e dani be ni mu oyin e dani ama anoti gbogbo eniyan o ma ya lenu pe ama anoti oyin to n be lowo e be ni to ba wa di ha ago mejo lale ola a to pade ago mejo lale oni a pade awon ase adua kan be te yan gboro miss to ba ra data lo get the data to ba ni fo so fo ma e ko du ole e jo gbadua ye lago mejo Nigeria time kun de da fun yan by fire by force adua to gboro gba pelu woli re loruko Jesus o ma ra nugba
1: amen
0: gbogbo lojo ọjọ́ bí òní òní wọ́dé anniversary mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ayé ìra fún
1: amen
0: ogun ra jáde
1: amen
0: ìràwọ̀ rẹ̀ tán
1: amen
0: wàá dẹ̀ ṣe bí ọba
1: amen
0: ilé rẹ̀ òní dàrú
1: amen
0: oyè yóò bùkún gbéyàwó rẹ̀
1: amen
0: yóò bùkún fún ayé rẹ̀
1: amen
0: Jésù olúwa wa
1: amen
0: àwọn celebrant wà ń bí àwọn méjì ni orúkọ mi máa pè dára máa pè báwọn náà ni alofu chai Esther happy birthday to you. Number two, Sister Kemi. Number three, Evangelist Adeniran Opeyemi. Number four, Olayinka Ifeoluwa Paul. Anambede won, alati kinyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Loruko Jesu, emara, nuba.
1: Amen.
0: Mo bless akwene magboye. Mo ribonu buwe je Jesu. Mo ura asesinwe. Oya, babara.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Emara, nuba.
1: Amen.
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Jesu. Oluwa wa
1: amen
0: oju sene kan